ofana nami ngeke umthole umuntu ofana na DJ Bongz ngeze ungahamba uzophenduka kuphela hawu madoda ke basokuthela sokukhulunywa ngalezi zindaba umuntu abasefuna ukukuflathela kodwa what I can tell you ukuthi umuntu wakho ungaze wenzeni uranse wenzeni ngeze umthole ofana naye ungahamba uzobuya kuphela Imvini wabuyanga kodwa ngamanye amalanga uzobungikhumbula ukuthi ey madoda Abe ngilalwa nomuntu wababa, abe ngilalwa nomama. Awu madoda ke basekunzima, kululanga phandle la.

kuzo akubatshele futhi imbongeni ngemo ukuthi utenywa kanjani umuntu wakho stimela sasezo kuyadingeka ukuthi umuntu wakho umtetemise umbize kamnandi.

ngiyaba ngekhona cause this year zwichayita chete kuyenzakala kuphela makuthi awuphilanga kahle emzimbeni lo nyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona lapho u-confessa positively ngempilo yakho uthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.

Sesikhuphula izinga lapha, sesikhuphula izinga nje selimzuzu elitshumi nemine nje ukuthi siguqise uhlelo lwanamhlanje. Singenisa lapha nomadala boy ehamba lo alendoda ingoma emnandi kakhulu kazo esidlala manje ithi yona impi yamatshe. Ngu-Alendoda lo-ke limazi ngadume ngazo, imazi ganda kakhulukazi abesifazana laphana-ke. Sike simuzwe simlalele sithi ukuthi uthini, uhamba nomadala boy.

0: ngaba lo muntu wakho uthi angela ndaba ukuthi ubo makhelane bazathini
1: mama angithandi ngalendlela
0: makhelane angiyasifela ngawe.